O ngā toroa i rangi i te tōhunga o rungo i a Tainu. Ka puta a Tainu ki te moana nui a kiwa, ka u ki rarotonga. Koi a rā te wāhi hui ai ngā iwi ki te poroporo a ki mai ngā tāngata o Tainu. O te ingoa o taua mautere, o tangihia. No rarotonga, ka chinihanga kia ngā toroa i rangi e tamo te kapua. Ā, ka liro mai rāua ko te wahine, ko ki aroa i rungo i a te aro. I te haringa mai o Tainu i reira, ka riro nā riu ki uta i arahi mai. Ka kalanga tia e ia ngā taniwha o te moana hei arataki mai i tō rātau waka. Ka puta mai ngā ika nunui o te moana hei arataki mai i tō rātau waka. Ā, ka tai mai ki whangaparāua. I u mai a Tainu i waka ki whangaparāua i te tai rāwhiti. Kaore i roa ngā waka nei ki whangaparāua, o te haringa mai ki te takiwā o whitianga. Ka u rātau ki uta, ki ahu ahu, he mau te rekei waho atu o whitianga. Ka orea i roa ki reira, ka rewa anō ki tīkapa moana, ka tai ki te whanga o Waitemata. Nā, ka toia a Tainui ki te pūwaho o Manukau. Mai Manukau, ka tere a Tainui ki Kāwhia. Kei reira tonu e takoto ana i nainei. Ki uetahi kōrero a ngā iwi o Tainui, no te korenga e taia e hoturua mā, te tō mai o Tainui ki Manukau. Ka whakahoki anō ki roto o Tāmaki, ka huri mate rerenga Wairua, ka tahi anō ka huri mai ki te tai hau āuru. Ka haere whakate tonga, ā, ka ū ki te pūaha o Mimi. Ka hoki mai a Tainui Mimi ki Mōka. Ka hoia mai ki Kāwhia, ā, ka toia ki Uta. E ki ana ngā iwi o Tainui, Mōkau ki Runa, Tāmaki ki Raro, manga toa ki Waenganui, ko pare Waikato, ko pare Hauraki, ko te kaokaoroa o Pā Tetere. Nō ngā tīpuna o Tainui anō hoki a ngā tumani o Poto, te rohe pōtai, a ngā tai o Tōrere Nui Ārua. I heke a ngā tītoa rātou ko ngā tī Raukawa, ko ngā tī Koata, ko ngā tī Kuia i te taha o te Rauparaha mā, ki te ūpoko e te ika, e te tau ihu o te waka. Ka ū mai a te aro ki tētahi mautere iti kai waho atu o Moihau. Ka tahi ka rewa ae ma te moana toi te huatahi ki Whangaparāua. Ā ka hoki mai, ka ū ki make tū noho tonu mai i reira. Kai reira tonu ngā uri o te iwi o te aroa e noho ana. E ki ana ngā iwi o te aroa, ko te ihu o te waka kai make tū, ko te kei o te waka kei tonga liro. Kei taua takiwā ngā titu wharetoa, me ngā iwi o te aroa. I u mai a mātā atua ki Wairere, ki Whakatāne. I reira ka kite a mātā atua e Wairaka e tere ana ki waho. Kwa motu te taurahere, engari, kwa haere te rangatira toroa, me wana tāngata ki uta. Ka tahi taua wahine a Wairaka ka whakaaro, mana e tō mai te waka ki uta. Ka ki, me Whakatāne au i ahau. Koe nei te takinga mai o te ingoa o Whakatāne. Ki ngā kōrero a whakatōhea nā muri Waike, nā te tuahine o Toroa te takinga mai o te ingoa o Whakatāne. Nō muri mai, nā puhi moana āriki, ma te waka nei hoi ki te taitokera, ki tākau. Kwa kōhatu tia taua waka ki roto i tētahi awa kai reira. Nō reira, ko mata atua tētahi o ngā waka o ngā puhi. Nō mata atua te nuinga o ngā iwi o te rohe mai ngā kuri a pārei ki te hira. Ara, ko ngā i tūhoe, ko ngā ti awa, ko whakatōhea, ko te whānua apa nui, ko ngā i te rangi. Ko te kōrero i nāinei, ka huri atu rā ki te waka o Aotea. I manu mai a Aotea i rangi Ātea. Ka peka rātau ki rangi Tāhua, ara, ki ngā mautere o Rau me Kermane. Ki te whakatikatika i tō rātau waka. Ka rere mai ai ki Aotea, mai i reira ki te tai tokerau, ki te tai hau āuru. Ka tau a Aotea waka ki te whanga o Aotea, ā kei reira tonu. Kua kōwhatu tia, kei te pūwaha tonu a Aotea e takotoana. Ka hārea turi me tana iwi ki Whenuakura, ko ngā rāuru, ko ngā tirua nui, ko te āti hau anui a Pāparangi, ko ngā tīmaru ngā iwi o Aotea. I u mai a toko maru ki Whangarā mai Tawhiti. Ka rere mai reira ki tōnga pōrutu i te tai hau āru. Ko ngā tīmutunga, ko ngā tītama me

0: E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te taihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.
1: Death Row Records.